0: 2XXFM 98.3, people powered radio in Canberra since 1976, now in our fifth decade and still going strong, with your support. Visit 2XXFM.org.au to listen online and find out how to subscribe, donate, sponsor, or become involved as a volunteer at your community station.
1: Pahavalu ko ia o akosi, o anoa, o aono. E whatawangi pep tau, ko a awat pep whuku mahinen ko akosi te tau. Mawhanangi, tau siotwai ki e mahina ko septema. O tonga whamanatfo ke ngahi lea whatonga, ngahi wiki mahu inga ko ia, whamaman lahi pe, o sia nusila, pakoi pe mengahi steiti I Australia ni ko nao ngawe aki. Iho no whamanatu I e ngai siasi, e ngai community, ngai api ako. Ai mahu inga ko ia o I rea whatonga, pei tau tui o pehepe pia mo Asteriani, pei pehe ki o tau koloni, kempela, ai whakamahu inga I ko ia o e ako rea whatonga. Ko e, e office ko ia o e ako o kui iai a mandu whanganau whahu, Ganga e koia ai ako e ngai matakali, oku lele I e wiki kotoa pe, ai ngai whamanatu, pe pehe pe foki ke ngai ako. Mahino pe ai mahu inga ia, ai community, I hono tokanga kina e nau ngai lea tuk whonua. Matawange pena e lava lelei pe ai tohi kakai, ai na whahoko I e tusi te wiki ko osi, ko e poia na e whima o ke whamanatu ai, E kakaina iho mou api he taimi o e pōtu site, o whakahoko ai ai tohe kakai, pia kua lava atuia, a tau fiefie pe, o hina tau kau kotoa pe ki ai, he tokoni foki ai tohe kakai. Iho no langa mono pātolo aki ko ia e tau nufo, I he mau o ngahi whamatala totonu, te kau aki pia mo e toko lahi o e kakai, ngahi ngau e mnau whai, ngahi tō tangata o kunau iai ko hi ke lava toko niai ngahi pōtumai apuli a ngā ki he mea whaka meanele, transport whifononga aki pehe ke mo uilelei ke health e pehe foki ki he langa whakalakalaka ko ia o tau whonua e ma uia me he totonu ko koe o e ngahi whamatala ko ia o e tohi kakai ke whatu mea ia ngahi lao kai pehe foki ngahi policies Kalele aki aho tau whonua. Ko e porokalama ko ia I honi, e ka watu ai pe foki ai talafa whonua, ko e porokalama foki eni ai whanau ako lea whatonga, pea mo e talafa whonua I he kolomu a. Pea ko I ki I skiti eni na e whakahoko I tonga, whiunga pia moi whamanatu koe senturiwa e lotu pe pe foki he ako pena e whatuai ai ki I porokalama koe nio whakakawai ai whatu taanga koe whahoko ia e he eikno pele o kolowai ki mua nei pale mia I he whonua eikno pele ata Solomone Pea koe ngahi whamatala, pea mo ngahi tala koe ia o e whatma anga. Koe mao anga tala pe ia me he tahine koe ni koe o ngā whonua koe nsalo te tupo tolu. Ko hi foki koe whatu koe ni koe lotu moe ako koe mea foki a hau eiki. Pea moe hatu I whaleo tupo u. Pea na e mao pe ngai mao anga tala koe ni o whatu a kia fo I ta anga koe ia o e hake a lotu. E te ulau atu pe a hono ai whoitaanga, ko hui kou tui pe e tokoni atu he tau keilele pe foki hano whono ngai, ai tātoa ngai o I sendu liua o I lotu, e a pe he foki ke haku ke mai pe moi māma koia o I ako. Na e ngāwe aki pe, ai tāla koia o I tamata koia o I whakatapu, o I taloni o tonga, pe a hoko tai pe ke taanga o I lotu. Whakatapu pe moi taloni o tonga, na e whau I e akau koe koka. Koe hopo anga o I whalahola, koe tui anga o I kakala hingoa. Tuku atu ki he ongo mapa apa, hao whaki pia tu au whietala. O kei kunima a ngata, koe puke o I whakatoa.

O forró com foquinha, ngay còn bên này phần bắt đầu kimu a inusila ai Tongan Language Week 2026 ya ok forró ko ya me aho no a ko si ki aho uwa ko ya o a ko si ai na nau kamata pi sa parte ko ni na to ko si ko ik fa ya ngai malanga ngai si bihiva ho no lo tua ta ko ki o ma winga o lea fa tonga pia Nelei be ihe hau uowa aia koe tokonaki pe ia oi wikini o lawa ki ai ai polo kalama ko ia no whamanatu oi mahu inga oi lea whātonga pe koe wike oi lea whātonga ihe wanoa wao no o no tau mua o e tau hiwa o e whee unu mahu inga ia ki e mo ui ai tonga. The theme is our music is a vital strand of Tongan culture. This theme emphasized the importance of music in expression and sharing Tongan language and culture. Activities will include language learning through music, traditional dance, and community events. Oia koe, mahu inga ia koe lea, pa inusila o koe. Fu mamafa foki au pito ka nau tō luia ai wha mau inga i o inga hilea pia tau te whito ki helea whatonga ai a koe Ministry for Pacific Peoples o ku i weringa tōnia o kua ume ai ai ngahi pōpō mo ngahi tokoni o a upeke ngai mea whapuanga ngai pōpō i koe a oi community mo i kai ngahi matakari o Pasifiki ka koe tau te whito eni ki tonga koe whamanatu eni o e tau wike koe a oi Mau inga ele whātonga pa tau tui, tau kau kātoa pe ai, wai pe mga whōtūtu a Australiani ki ai, tau te whito ki Kempelani, a wai pe mga tau ngahi ako. O ele whātonga i ho tau kolo i Kempelani, o tau tui o nau pōpō pe mo teu teu i ngahi whātongi ako e ni. Tā ok whakawhie whia au pito kai tau tau le tau whanongoa e mau inga e prokalama. O tau au mai pe ke whakaosinga o e tau prokalama i he ahoni whatawangi pe e nai ongo lini atu kia teke mō tau. We are coming to the end of our program for tonight. Hope you have enjoyed the half an hour with the ACT Tongan Language and Culture program. Please tune in next week at the same time on Tuesday night from 7 to 7:30 p.m. on 2XX 98.3 FM. Malo au pito, mou mea. Roa stela pahalu nemet, mou por kalama ki he pōni.